光给祖门，把光给不是。Kung patak siya ba na yun siya nakikang chaklid siya kokli na rekto ho nak siya pi e pribak chan siya okci sotu bangkile pribet siya okci kwaklik san siya okci satkin chol siya okci niin kokli kilobal nak chan kis chelios unang aplauso chokreli los hermanos.

0: Maracay latus ilrink angel, shlokomingili akwabeh Dios. Takkochweni, toh sa akunchik lihonak.
1: Doce del mediodía, 34 minutos.
2: La hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemal, utanahuan, chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemal, sa la kutankil nakakela lokal.

O la hush beli po septiembre. Chkutankili katanamit Guatemala. Utanahkwan chian chalilikam nakatye. Nakatkara at katanamit. Utpuk tesibal atin sa il cholehil sa 104.5 FM. Nashkesh sa ila chol. At kachinausil tenamit Guatemala. Sala kutankil. Nakakela lokal.